tali tekser chiko pakalevu na be se mati chiko mai na bungi bina kani ko nando se vitu pendi lima na FM ki be kimuni ke sara na sasa waka makai waka bina bina kata chiko na Community Broadcasting Foundation na kena mai rawa chiko me ndavuke waka ilavo na kena taladiani na porakara mungo na Fiji awa ke isimi.

mai vei visu ki sara tiku na ngauna kia na ngauna mua vaa mwade talani kini ki vei kemuni au nuitaka ni talitaki na vei kakeda sara e dheu raki tukani e na mbongi vina kani kua mea dha wananda ngauna katarawa ngo talamu ni toka ni ndau ni vengarabi simza ngilamba ni tei mwade manda. Hey to all of you, our wonderful followers of the Fiji Hour, this is your host Simi Dhangilamba. Until our next time, mwade manda.